Yes, dakika tayari ikiwa ni 16 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Jirani yangu na Swaiba ambao unanisikiliza kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Hivi punde ni pasua kichwa.